0: Eto da dia ba kwa ya ne wuse unhunu ni se nkwenshia.
1: Isrocha ine mwe ine.
0: Yuhu hwa ebe putupuru. Sana mkwenshina pi mwusu yu wa abubu wano.
1: Yari bwa miyana miyete ni. Kwa sentu miyana mifaini.
0: Bibiye mwini ya wanashasye. Enuntu anso dia ntua na monsa abre ame no kase ya. Ebe wi a chire no na akwa akwa e bibi oho na akwa e basa.
1: Eba ngana mi yedeni.
0: Dachi dachi dachi dachi wo dachi ne eni ne ya me no kase.
1: Ana mo kwa nware.
0: Ufrasie bura su ntem a wani aye kokon ntem. Me twen me twen. Na afi akuyi bibi oho.
1: Biju ma prantie, o prantie ma mpo. Nu no ta na sense.
0: Adie bi otunfo nyankopon bo ye bi aye.
1: Ese nu promo. Yo pa tunie sanye ya meko.
0: Ensanye sukane na nanom se ye no mu nsa no ni efa adwen. Enso ne na amafo no mu nsa didi atutrasem. Ebe true bibi ti se 10-20 ye no mu nsa no ni efa adwen. Enu ti ne kane obehwe ne ye bibi ti se kwankwa nu ase wonko na nana no te ho. Ene ehure inu afre no. Otoka kira di gumu asa atams woburu wa de aduane asija so. Na nisi ni huwa yu pe nwa kwa nwa kudi uwi akura wadasa sabro wa suwa ya nwa nsuwe siya manidi ya jade menzo ne diya mihu nise yena mafuwe ba ya tomu ntentai enu nti yenye ba inye benya baby se jansano mne kuru uda nwa huya uda abibuwe kumunipa ba menzo kane niye sisa inye 10-20 ye nomo nsano niye fajwene
1: ipasa chachi magugu oyenti.
0: Adie bi ape so ye ne kene bi ahyase esisi ye.
1: Unani akuna. Matem jamasi.
0: Nina na ka se bwasi kwadwo edansie yesi. E wo yadwim. Ansan obi bebo ni trimu posu obesi dan wo hunu dan kro pesu osi. Intentana onyo wo kene wo kene. Wo kene na ene ne. Frasi esisi ye. Bo ho waka. Udi chire ya
1: matrama ponte kunani afuna
0: matanja kenu aba woni maduani die o shade mani aba bibum ni abibuza e na so mesie ne wuni di ni firi di firi kapremo
1: srocha ina mwe inti
0: e na srocha tuo mwe yihwa fa kwa wotie. Ebi ana ye adwuma bi. Asom jom.
1: Yare bomi.
0: Subutu no munye. Edu ani maye fon.
1: O asa dunia na mi.
0: Se di ofiri ba bi a oba ani sa na ofiri ha kro nso abenye adwuma foforo ayo.
1: Na mo kwa ware.
0: Entrase mi enfo ani munye fon.
1: Akwankwa ye ni so bi ama mi.
0: Adwuma wura bi kura ho ba bi a wo yede wo no. Wo yede kura ho an wo twi ani mu. Ye nyane sa.
1: E bomi na mi ye de.
0: Fon so ni pe bi a ho.
1: Wa
0: sentu mi na mi fine. Ebi amika me so di bi di matenka ade bumi yanke ye.
1: Majide da brand
0: ye. Mpeni mfose feri ye ni owuo. Fenyina mu owuo.
1: Biju ma brand
0: ye. Ye kika ni se ni ye kika kwa ni mpeni mfose ye kika funu no. Ye kika madam pai. Sanso. Once na ya kasi se mu ye de ni fere funu sie.
1: Yo
0: pantuni esa nye. Ene nipa de mehunu se yade ani bu ba bi a ade obi wo nemu mbra nipa ne shaase ndi ye musam. Dan so bi nim kwankura once na fa so ofurka. Bi an wusim dada bi so ani yade ne fram mo ni bi chichire. Ade ba ku a mehunu. Ene se wo ye hoho a wo ho. Kwen wa nyo ho ajeman. Ohu otu abontimpunu mu. Ebi abeka se mu sese wo ye hoho. Na odru agro bi as na hu sa agro aye agro no. Yeri kuntum na ha ba na yeri akuru ntwene ne so. Omo bonso omo metiri soso. ɛma ɛwɔ sɛ yɛde bɔ ne yɛde akuma ne yɛde bɔ wohwɛ sɛ wɔnom ɔmo bɛtiri so yɛde nkontommere ahabaa yere twene so ne yɛde akuma abɔ ne bi nte na woyɛ hɔhoɔ na wɔhɔ na wo sa saa agodo no bi a sakɔ baabi a nka sɛ ɛwɔ sɛdeɛ de kontommere ahabaa kuro ntwene so ne yɛde dade abɔ ne bi nte no saa na akoro kɔ nkasɛɛ mu a ebi nso wɔwɔ woyɛ hɔhoɔ a wohɔ yɛsɛ hɔhoɔ na awi akokɔ a n'ani abɔ ampa hɔhoɔ to abɔntempono hɔhoɔ di a wɔasɛm sogya ne ɔdi a wɔasɛm asɛm bi akɔ akɔwu a ɛbɛka bɛkra bɛda yi nti afutuo yɛgya nna ne agya yɛgya nna ne agya wɔ akuraase ɛtɔ da a monkyempɔ yɛde to sɛm no so adwade mpuinya bi ɛnsi ati kumase di akonkusɛm mamasɛm oyɔnko ne hwan hwana ne ne nam hwɛ yie wɔnhwɛ yie yie bɛhwɛ wo abrabɔ no a yɛbɔ no maka akyerɛ sɛ ɛyɛ nkakra nkakra kɔyɛ saa latafoɔ dwa die nkakra akra ne deda so nanso woboaboa no a na abɛyɛ sika ɛnyɛ woadwene sɛ bi a wodeɛ w'ani ate wobɛwɔ adwene sɛ wofɛ sɛ bua ko afei ne ɛde wo so tee wo na akɔyɛ nsɛm bebree ɛkyɛmpɔn wɔ hɔ brane atuata nso wɔ hɔ ɛso wode sika hyɛ nipa dasane nsɛm so wɔnɔ saa awura mmienu wɔbɛkɔ akyampɔn no san sɛ no na ɛmmerɛ ɛnɛ nipa yɛabɛtiri mpa adwuma ɛdene nso mpanimfoɔ sɛ kwabrane didi ne ntini kwabrane bia wodidi ne ntini mu ɛnɛ nipa fa ne ɛpɛ ne fa me kwa da biaa nankyɛ nkra ka sɛ ne dea no woyi wadɔn woyi wadɔn woyi wadɔn meda ase nko a ɔmpa adwuma yɛbɛtirɛ mmerɛ n'ani bere kɔdwo kaa n'ani bere akɔsi fie wohu sɛ biribi fira yɛa no wɔ kɔ a ne yɛ ne yɛ woabu saa ho kete pa ɛkɛtere sɛ dimpɔ wɔ m nsɛ ɛwɔ honam mu ɔduru ɔmo nam a wɔ m nsɛ saa ne teɛ wɔhoɔ ani akɛseɛ akɛseɛ nanso ɛhunu kurom wɔkwantoni hwɛ wo ho yie na woanhwɛ yie a ɛbɛduru mmerɛ bi no nnipa nyinaa bɛpo me nana kaa sɛ bi kyerɛ mmoɔ se kɔdwo aboa ɛfirɛ ne sika so woanya bi a me amfa din foforɔ anka wodin a wɔawofoɔ de ma wo ho a yɛana ayɔnkofoɔ firi sɛ bi koraa sɛbe mprɛ duasa wonim nyansa ɛsɛ da bia mekaa sɛ mue sɛ ɛhia obi a ne nhia no adwene ɔpanyi ɔti fie biaa na ti wura mu akɔdaa bi ne papa pɛɛ ne turu kwan kwan ne ɛsɛ yɛkɔto wan kɔto akyekyedeɛ akyekyedeɛ taataa soɔ ne papa ne ka kyerɛ ne sɛ akyekyedeɛ taataa soɔ deɛ wobɛfa koraa nkɛfa baako bi na akyekyedeɛ yɛmfa ne sɛ nwa wafa koraa no bi a baako mmienu aboro so ahu ebɛmmiɛnsa na akyekyedeɛ a wɔnom gu baabi a wɔ sɛ wɔsesa akɔ yi deɛ ɔpanin yɛ akoraa yira ma so ɔbɛsesa akyekyedeɛ no akɔ ɛso ɔkɔ ne sa akyekyedeɛ no ampa si akyiri sɛ ɔkɔto sa akyekyedeɛ guo bebrebe na asesa a ne papa bɛka akyerɛ no panyin no yɛ ne papa pɛɛ ani nti papa ne kaeɛ no wɔanye ani wohunu sɛ ahia no nti dabrɛ ahia no adwene akɔdae bɔ ɔbɛda sesa nkyekyedeɛ mmienu nyinaa nyɛ nsa kyekyedeɛ ɛkɔ bɛɛdu sesa wɔnom nyinaa de wɔm gu mu ɛfie santan ɔkɔduruiɛ ɛne wɔ papa frɛ pɛani no ɔse anɛ baabi a wanyina duri akɔdae yifa abusudeɛ sɛ ɛba fie woanka nkyerɛ no ɛne wɔ se boo busa apaafo a ɛwɔ hɔ nyinaa me ne ɔbɛyi kasa ka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ abususɛm sɛ yɛfa akyekyedeɛ sɛ ɛba fie woba ne ka kyerɛ me sɛ ɔba a wobɛbusa wo ne sɛ woka kyerɛ ne sɛ nyɛ deɛ a ɛne wobɛhunu sɛ nyɛ wɔ se kwadwa mpa a wɔ se dada han wɔ se yo ɛneɛ wode abusudeɛ aba fie nti san fa kɔ wura mu ɛberɛ akwadaa no kɔbɔkɔ kɔbɔ ɔpanyini ne punom sɛ nka panyini ne nkɔgya no ɛnkɔ ɔmfa akyekyedeɛ ne nkɔ panyini ka kyerɛ ne sɛ daabi ɔno koraa wabrɛ wɔda akwadaa mmaa mmoa yi soɔ wokɔduru wura mu hɔ nsuo ne mframa ɛkɔtu yɛhum ne yɛham akwadaa no ɛhunu kwan a mafie ɛmu wɔ wura mu hɔ asoɔden baabi a akɔduru Opanyi wo fie bia ne wo wuram ti nkwada ye wo fie. Seven produce anya papa nkwa ne betimi atufu wo. Wo fa bi wo hopa na nso hia ni ntino omfa buoma no. Hwe yie. Na na mafutu akitu abi so betimi amwa hwere wo nkwa. Ofa phone wo di mpedemfo atem. Hey! Panyimfo so hwiri trap anya wo sane ni minim. Yen hwe bibi yie. Ekwani aya fa so aye diti kurom ha no. Yen hwe ni yie. Debi amika se mu ise. The moment ya panyi bi bae mboni ya mehunu mebusa me ho se ah. Papa mi wo fa tipen ne ne pe. Mami wane me mami pe. Ugu hum kokon wa jama na ka. Jama nka. Edi asumdwie ba. Twema me ntwe. Ene ma bitwa ni kura abu. Kakra ne me ka chiro kwankwa nu ase ni. Se show hu yie. The bone so. Ye di asra no anyi bia. Ya ne ese omowre. Kwankwa nu ase dwumadie. Ene wasugusu awuti. Ene mensa ka opening kesi bi ufia ha. Mene ne betwetwe nkomo pa. Ene kwankwa nu ase be ye dese. Ye. Ano kwa sam asama mi kenyi na fahwe yi ho enu ntia boso marketra mi su ya na mi su ma wie ye su ba bi a me wuada achichidi ase woni ba bi obewuada nti na da bi onam oso na da ka anam ba bi e ma bi ba bi ane ha enu ntia ba bi obadane atobia oda na da ka em aboso marketra mi su ya na mi su ma wie ye ohine ba yiki opanye me mu akwaba
2: akura mejoso
0: wadama na hu ye die
2: mi adum no mpa abo nti me hu ye pa
0: eda otumfo ase se wahwaho an ntaba ase no de waba ba be kamensa o kwankwa nu ase aha de ye frene mo framfa adwene obeduru ha sabia ye futu ene abakosem ni amamre ene kanetete dwom a ene ye hunu ni sesabe mpredu ase ye enwom a enye eno na yenye bonu wa nti waba mmo akwa ba
2: ya mia
0: jo na empanimfo asa de onam kwa so mamu ebi kura na abua bi na epam wo ana obi mpo na di aguso wada ama mamu si wamane yi
2: inu ameda si bebere ni wati fo ehwe onyina so mche obi bia mche ejume wura kofa ba ye papa
0: wura kwa bna kese
2: komra kese wadi onyina no no mche opim so na se tutu asante mewura
0: pia
2: na da ama ni eti ba bi na tranku nyanyina
0: mo
2: ne oba ahema nyame adom yedena ba foforo
0: mo
2: urade ntuno nkom so mayen empedi si ye ni biem
0: se
2: se inim se beba tranku akiri
0: fanku akiri kura
2: madam empanyumfo asi die na ifia die bewura ha sadi wadi kan aka no enema ibinum mpeno ye pese yeda na di mamamfo ohu se se be ye nanam tete atempon no se se yedi so ne bua yen
0: kwaso
2: mu fi hewie ya na ye nsira kese na mde besira abusuafo wo ha nyina
0: edase se wonso won hunu dwuma dia yidi ni ha seven producers ezo bi nton san fanchira na abusuafo wodoko ba bi odowo intine ne wodedo abebodo mu kwankwa anu ase a nyina akanfu ayi na uya dwumtu ni kese e wo my ga na ha de se die boy ni be kika obi e woni mu ne bi e ya bi a bi akoda asabe no fu tua na no finu waba moto fi hapo unibia na sabri acha mi mumudie na minu minu uta shishia
2: pa
0: our recording studio
2: bibri.
0: Shishia pa sapon ho ne
2: yes.
0: Baby bibri tia bira mite se ohine ba yike nyumu ninyo anyami wangwa ohine ba na ansana ene ya mshwe abrabwasha siye Ghana fu obeju watu mu enwum to adwuma mu obre mu kakra
2: makwese mebre pa mebre yie
0: buye mu kakra yi
2: yo
0: sanse enwum kura ofisu na kasa obeye na nye yie a obi kura wo yiri kura timika unya akwuhwufu adwuma yi abusuafo kura timika se wonpa adwuma nti na odidi didi nwuma to wonpa se wode na betiri bia beye adwuma bo me nkomo kakra e shaase yesen
2: me da se bebre ebre mi wie school na mema mino ntiasi em papa de tiasi ti mi bo modni se me kwa ko hwe papa ni so kira kwan na embo bi se o hobi o de bo ami bia no aboa me mitu na ma me ko hunu papa no nokure ni na na ho odin so no aba fam to bi sam se die na meye dem so mpese mi sun adwuma na odin me bre ni wo fa si hukuma se kwada so tim life no me start ni kwada so ona m try na yedim ko to adwuma m fa ti me ko adwuma mu no o ma me ko to o ma adwuma mu nyina na se mo ye mpanyimfo m na na me yakoda wo but na m bo me ho odin ti me masapɛ masem nti emra na mi wa adwuma mu no me wo ha nwum ti me ba mitim na me totoa me ye adwuma nyina me to masa ti m bo jamse ah enyuma wo tie de pa na m se masa nyame na de aba mitim se ne obo enyum tuni na m se eno kre because me ko school na na mo me kru mu no se concert be ba ho a me bom modu na se concert na se me nya bi ye den
0: hwe
2: na se miniska nti de me ne se concert fo no ba me ko nsi o ma wo mu na che se me nya kwa ko bi su su a obi bench me hwa hwa ha na mama so
0: na de akwa
2: bi ara zo mu sambo zo mu de chuchura bontin no a abayifo ma ye abayifo atutu so na maji na me de akwa sisi me am ya concert ba ye si bi su o ha omri ba posters no mi ko je no da tetare e che se bi din go mu da da se se menya biako ti me koso ade che me koso me bo bo me so me ntijai enu a
0: fufuru ba be san ko
2: me san ko ye ti se ban ba yu kru mu so mo be gura kwan bi a me fo so wuram bi a mabokora o mi na tale de mi me wuram omo ye nyina na me study wo na me study wo ti me yesa ma na me wo mi kru ma na mi nyam ko me papa ho no ti group kakra bia na mane se concert bi ntuntura na ahyehye drums me ana me bo drums no no masato wi a mahyehye player me yin ma jiban chi body e mboaboa no aguro no dosu antumnya be mulu ba ko ye ho no sa na ye kanu na makoton na me di biso ye malala ti me mu a na se me de ba mpapa ti me gusu a ti me wadwum no na me tro adwum bi na ye gospel ti nyom no na title no ye aben bobom
0: aben bobom
2: yeah na mede koma ikibrube kata woni best producer no woni na nemi ntamo ti mko no msa na kura kitu ese na waya nyum nti mini ahinsa gospel by na yes I'm fix about no
0: okay
2: demo no nti nipa mitimi kosi ni suma na kire me kwan kire be fa so be demo no ye one gospel artist be a friend ejabeye
0: ejabeye
2: ejabeye one ne yire akosi chan uradim fa ne currency ne yire no na obetu kofi Abraham na oyɛ ne travel singer ntimi koyɛ sasema making eh 93 asem na making
0: eh yɛ ne ache
2: 93 nyɛ ne yɛ asem
0: ache
2: ntimi ko me ba ni etie mi demo ni etie mi demo kwesi da bia na na ekibrubi ti demo wo dwoma wo san so nti omwa na ode koma dompre ti dompre ne yɛ me first recording mami in fact me mu ba yɛ no a radio station no so sa na me tfo ne ebo menwum wo tech ne ebo mama ne a mani age nti wo ha one time no frame se menwum no sofo bia ba opese enwum no de man no san yen remix na me se ekibu be so se meni ni fru kru ba ko ti aya busia meni asem bia ka no dane man no to be enwum ma enwum no be hit pa abin bobum no ifri mi nsem ne call daddy botu
0: that the boat to nyum aben bebom
2: no masem na meken
0: aben bebom na aben bebom aben bebom
2: ti fi mi ho ene koye but na me nana ekibru be so
0: ene ma
2: koye ti sa sam na meken ki se obi a wo be 93 mu ho no beti ase na na minta producer o munyina nim chapter mo mo montonton cassette o juma bro san san die o munyina ya we nti igugugu so ama mbe ye her life mene to freeze aye nwum pen amfa mene abrewana na aye nwum pen amfa
0: abrewana na ye
2: yes mene batman aye nwum pen amfa
0: samini
2: me anwum tufa me no mana nti akatachie mu nyinara me no ma aye nwum pen enwum no chese ma misi mu na che ma po modna bo modna bo modna nti me nwum na me di kan yi bible nti na ye 94 na me yi sa adwum no e bible nti
0: 94
2: sata mina no no mi hunu oba na misha nti nyumto ne de me di fira hyaseye e won koda brem na nyumtini a mitim ko ne nkyen o kire me akwan kire kakra ene eke ejabeye
0: ejabeye
2: kana se me apa fo no mi hunu mi hyen bia me ko ne nkyen na ene ye free di kakra no mi hu se me ma me so no ye musician e wukum se che dumasi group singers na me maame ka ho me maame no mo boy ansa na akire mi wo fa prof so so bom prof so ye me wo fa pa enti music ni de wo fie ho enti awrade ene de dum me but manyam amu mabam e de abon no ba abontin no na misha enti me yamadwo se me ameton bi that time now running star no mo ye kigiti mo tututu amana amana wo ho no na ka kesi wato ntini se kose hu agi se lu du ko ba be na wo twa nsa na tuma ba sat time nyina na meton me cassette nim ye small boy at that time meton cassette no mo a na meten no mu share munkum sachi
0: munkum sachi
2: munkum sachi ena sofo o bushen kwa yisu mi ra fini din kakra no so no de ye preaching
0: okay
2: na sdf fo bi so so keka ho na hanamafo sasa no mu nyina wo system no nyam so mo system no but na radio station no so sa na advert no so so no intimi nyen bebre apart from say producer sasa na kgetia na police post wo ho post office bi wo ho big ben so so no no so so de so so e wo ho sasa nyina na o himba yike no system no ma chin kro bebre so aton mapa wa na bikutam tip ana meton pa wani bi ne drumre bi biko akura bi ase koton nyom na metape no se na ikuta me no na ye sharp ni bi
0: okay
2: cassette double wine ni bi
0: ene se mu
2: ni se mu na ye to tape no ma me se me fanton ade no nyame ni tumi so bi bi tape no so na me twro mi din na me de tare mu na me solid tape
0: I know to me ya ni sa baby ya de cassette ni se no
2: mo because wo pon wa wo de be kwa ko ja wo bi omo omo ye adwuma ni bi so do so ahwe ade chi mo bi fo fa wo de a wo nye den hu nti one time I'm sorry me kwa ye na mi tape nini ho ah isu mi tape uja watchman e battery nyina ma charge mba battery nso mi tape ni ho ti de baba nsa ni e bepe ye ncha no se ni ma bi ndi ni ma bi si ha na ni ma fufuru ni ntibi o beba o ba na man ni tape ni kura no kama se mbi aman se nyane dia
0: o se nyawo dia
2: nyame mi dia wono na ye ni dia ti san che de ni se police bam nko police station da mi dro ni buza mse de ni chire sa de ni mi dia na mse mi se mi dia man ni se nyawo dia na mse de be ye mi dia ni se Washington wo ho na police ni ba ko sai ne nka Washington no bra be ka kire me na man so nkire ne die ti mko na me so bi tape no so a matwuru mi din ye den e wo e din no a matwuru mi se me so ne gu mi cassette a me ton yi so ti nya fe na me cassette nyi mi din a ibu sa man wo so no an machine e se si bi so a me din e ne tara di mu ei me di bim ne ne na me tape ma me me di ahompo me ba kra me ntimi anton
0: kasete
2: biem abo mi hu ni hu no bi da ntimi anton biem ntimi na ne mu adwuma no simisu haye na mo na mu guzu misu adwuma no de abambuo de bebrebe
0: bebre kwa
2: akure de otu adwuma mu de ne nyom nyom didi nyuma chi di nyuma chi di
0: e na meken
2: but ne ni nyina mi nim se me da me so da ye niamu mi hu no no se enwom no e be boa me da bi ntimi ko so ye ye enwom ha life bebrebe bi ba bon tin Many a brother na mnyina gina one stage. Abonyom. That time nipa no manage me ye Abeku Santana.
0: Abeku Santana mnyina manage upe.
2: Onna na manage me. Meko program bia. Enso Ewurade mbre. Enso ya. Ema baba mumu. Koswa na one time wo ha na man bia ba se. Ne ma me wu. Wo pese me yanwom Edemano.
0: Edemano.
2: Ye ye asenwom.
0: O abrutire.
2: Mine omo free nyina hini omo bi wa aburukire omo de message ni besi mi so na nipa wo de message ni besi ni so no na otwa video e ya se mi so sa adwuma na maye bi pen nti na mine ni me wo ba no so anyini na wo ye nwumi de wo se ye nwunu ma no atam no de ba ya meje wan siri kokoko kokoko no mi ensa
0: satam
2: satam
0: ese ni ya ni ya ya ka se 3 cities
2: ani ko studio mi ye nwunu mi am ti nwunu anwunu ye kama omoko bo nkurum ho nyene hini bia fe meti na nwumi ni nane na mamamfo fie na system fo bo ana wane bo nwumi aye penu aye nhuni wo ha no bia ba no aye bi na fe maya na meti mi nya nwuma ko ma ko be 20 aye mamfo nwuma aye mamfo ti mo wa na one time producer bi o frem mi se enwum no amamfo pe nti mi mra nyen fe si betumi aye am de nyum no koma no e da no ho wan yi akora wa amantie biem etim ba bi iguzu aza me san ya nyum fofura e be fa ma me timo wa na boys bi so ayo nyuma ma to bi ama wo boys no nyum ne abotuma kitira mi su ye na mi su ma bi yo ye bi yo bitu bi ma wom
0: oda mani ba na
2: mani ba nti ono su ni na mu pe producer
0: na mani ba
2: da mani ba da mani ba ko ye no na mi nyum no omo bo no wo ho
0: mhm
2: eno ka je se do bo nyum wi no woni no wom so guys aba ha kura mi en na kasabati eh enchi yan na dia be de be ye ana da mani frame ye I'm saying, I'm a call, see, Timmy, I'm a yimini. You see, I'm a member and a member. Timohana, Poji Music Production, and as if for me, you know, bassist, and mamma, you're dead.
0: Mm.
2: Tuana, guy be a family friend, Kenji.
0: Kenji,
2: was he?
0: Mm.
2: Was he from Semin, you know, obey? Timo copy, I'm a family.
0: Satan, what ya bre? Ode kwa eje to wa. Ode kwa nyina kwa ni da so nche denim sa.
2: Friend Bob Bruce wo ho.
0: Mm.
2: Mwen mwen se fe, mwen se kwa nene ya bre. Na kwa ye kopi mde manu. Ti edu Saturday, Friday, Saturday, nwa di ashimu ke jiti yao. Ini pwe fumon. Mwen se adi ya ni befa. Mwen frame ye. Kwa ye mwen transi. Mwen se kwa si so wit mwa ye promotion ya mame no. En mwen kwa ni yam ye. Kwa si mwen mwa ye pa wa sa si su bibi bibi mfa. Ni pa mwa bubo mwen ni yam no mwa ye mwen bibi. Ya heti ye jay kura so mwen mwen jay kura so edu. Nti no, ube ti mide ya mwen de promotion ni yam. Mwen mwen kansi kase mbiya. Start the advert. Ti okutwa nwom no Nigeria no de bae. Nwom no title no ye mesuma re husun. Aji ma mi enwe mesuma re husun ne.
0: Yeah. Ofa ga ga. Mesuma re. Una boss anyom no.
2: Boss anyom. Na fe. Obo nwom ne kejeti ya wi okutwa first copy okutwa 20,000 copies for Nigeria no de bae Ghana.
0: Na sa.
2: Ode ba ni nyanso pra nye ye. But na manfo a abe yi nyom na gu o mode request abo o mope no. 20 no ye ya ye be short nte so di bi be kan o preko. O san order another 20. Ese nya 40,000. First ye taw nyom za za na ko wani mu. No sa advert no why na mpeso wo ye. Na mse mpeso jokuto ye advert no mame. O si jokuto di ye ne nim bo odin o ne ne nya fine na mse o mini no. Abetun wan studio bi o pe masem. My friend, I'm so.
0: Sometimes you joke to your adventure.
2: Oh,
0: and you have some good too.
2: Them. Tim Fred Brepp and you know, I'm the Brepp and you know, I don't know. Oh, he didn't mean I want to have Bishop Studio. See. No, say, a dear uncle. Who Sam said, dear uncle, I'm so mean be a my. I'm a person cut adverting, I'm not so mean sending any way. Now, why the crown of me can correct? Say, Bassa produce and could street and a bono. I'm so can G or your me brown or person boami. Wajia na ofre mi se obeye na mi mani kenji kasa na mwani kenji kasa ya ino mwantemi ya boko ini week time o dad vete ni baye ni jaye ubiba ni wa enyuma adiba chichiri wire enyuma papa o hini ba yike wako fwa chiri mo movies bia wakane bi ombe ibi anuma adiba chine daso
0: wow
2: ena kesben ayye inshira FM ya miumbi ma omu omu beye wia simu nisema nwa mdika abosa anyumu na msemi pese me di adiba chine koho mkoye mwa msi omu program na diyo omu mwa music advert waso but sen ye mesi ayo nyuma mwa diyo program nintino omu bobom advert no na da ye drop off sa jokuta advert ni waso no kuje ti abe heka CD si no ah over ansuto ipo gusi si stela ame diya mi koswa ame yeme juma ti mi yeme juma mi yeme juma mi yeme straighten work ino waha mi ubi afro Squad be a minimum bone instrument. Na mama mo sua me mu mienu mi ensa bi ade nya oban a wono mo bo ntumu nya da jim kra ma o but me kwa me bo mo di sa nwum no enti e be fa me no me to mama mfu hu sampa nwum no e ye me dia timi ye sa na fi program no pa neba me hu se ei di sika wa hadia adwuma wo ne sem pose to a adwuma nya me di ma me no ha ne ensem re na so
0: wow
2: mama bo nyina enti nwum ye tuma be page me dia ene ye sem dia adwuma me so ye di baba ni se program to da ojim fidi bi ko ba bi na edu hwamo to da ko ba bi so na aboyie ti ba bi edu hwamo no tumi se unko hobi mani se if you didn't have the call you need to unya dia bisu
0: dia
2: imagine ni se program bi amekwa bia se juta ba ko se meto se drums ba ko se me dia meto ti sha se se ni me pani ma no
0: kakra kakra
2: kakra kakra ti ban bi o mutu o mu si ho se me no mo benante ni efo mo kasani pa ho ban na nipa no oda ban na no me ni se san fi kru ba ko na bibusu tuto ni ma na me nya ni ma kakra e wo mto ni ma na kakra guwa mre bi mi ji program na me mo kwa sanku ade be chem mi akọ mi fi obi obi amfa me kọ mi suma kwa ji sika ma ni ma ya de kọ so ya kutu ya ka ei na be ni den nti lucky so mo kwa ye meeting wo me ho na ga ba akọ mo ka chen se on de na no oto nti wo mo mfre no na me fre sa ga na msi chale ye kọ una ma fere obi obi amfa wo se hwe wo don't dey go mo ko meeting yes me ma no o tunti amfre me so ani hu se ni ayeka ti de beba ni se se se me ko pen yema foforo bi jina so mmre ko pen yema foforo ko pen hands foforo hands na nya am do am ko ye no o mo bosin o mo anan ka me no mo ko afi me na mo ko ya de ya fa ti mba ni mja o mo chiri die em gu so se no program se no ba di amamfo ni mo ko bobo ti bia ma fo ni ma ko bobo sa me bra so so e fa no se poku o ye duro male male so ati sa
0: male male pu pa pu pa
2: enyo mo de ton duro ni nyina me na me ye ye
0: oh okay
2: me na me ye de ma no ti okoto instruments e de ma me e ye half
0: okay
2: and am de me de half no kan ho
0: no kan ho
2: ti me start e se me de ye adwuma no e fi mu nsem do so e se se se me sa de na de ye den
0: e ma no
2: e ma no
0: mm
2: de na de kugu no mpanyimfo bebree so wo system mu mutumfo ah wohene se lo si tunwi de bo modern pe fakatu kaso omo she me se nkuna no wo ha no instrumentals we manager frame ba gibi na tua so me mpame ho asem de ya me din se me kwa kwaji instruments bi abaye 2 billion na me na ma tua designer tie dia metum bo ase ne me dia mamfo niema no aye adwuma kakra kakra fe die onyankopon obitumi aye timi koswa koswa bedroom bi ni chese ese meme ni yedin em ko gini em ni before menya ni em ni bi nese se dia kan ye kakra bi tim ko je niema be 1.6 billion in fact me je niema de ma fani agro
0: wa
2: ji na me je niema no so me je papa mama mama me niema fun be je papa na metimi dia ye adwuma no shirenka urade se me no kasai obi enu ha me de ne ka bidi wow. Nyamana ye adwuma tie obi eka ama sisi mi ban na ye two set ama mi ami wo me ka mi san de fa mi instruments ko
0: wow
2: na nyame adu mi san wo me private car mi san team ami didi akire sisi di nyame aye me no through the music of me suma re husun no and I'm so ma me ni musicians be bre mpanyimfo asebu ama mfi me ne na ye nyom e papa ready for the currency ba fuoche
0: ba fuoche ni adwa bene
2: adwa bene mini kachira kosi ye boa mini mpanyimfo bebre ayeye ye nyom menyum bi osi mintumi ni wuwo nko bebre me ye nyom bebre a
0: nana de onya ne ye nyom nana tabi
2: mini tabi ye nyom oye me yonko pa metuba ka se ya santimamu ha se ope me na wa nyame ana so ope unya tabi na se bia wa nya tabi a me na tabi de wede mbema wo ode ma so oye aha yes aga anu so si ye pe no this apart from me
0: oh na chese na na tabi create me comfort the one bi
2: oh om bitumbi sese tabi na ye nya we nipa ben na ye be hye e benya ne te se wo so ohino be yiko mse ha de anu wa shifu gubi no wo se ha wono so kra ye pe ndo ndo ye wo chere se ye me famia obo mi di chere o ma no ma hunu dada na no mu hunu ko mbe fa so mbe den e be mu te me ne tabi de ba bi tabi akubia o gana ha bia ni ho amen ko me ne no nua ye din ko mo bom obe pre vice chairman kura no me ne campaign tima me yek ne kasa mafo a bibia me ne ne dwene ho ansa ne dia betuja nti minu ya no sanity wo me ne ntem
0: wow
2: he too close pa but wa me ya that's e share baby na artist bi ewu won ba me ne minu ya to no na nsam twerofo ba e na nya ne yasimu dia mun kan
0: na ze she
2: unu unu akasa nkwasi aze o do ti wa my one is you need you keep on kwasi e wo e wo to kwabi ko eni ni ni to kwabi a o iki di se minu anu no amafo aka bebre but minu minu an ko da nsin wo tu kan yo kra me oba e wamma hu se waba okon nwuma bi o bia me gina na chihwe ye ma ntimi ne ntem problem bia
0: ini ho
2: yes
0: eh ade
2: na ye de nwumba ba nyam ye aduma ye so ke kan ye mabum ne kra ko di hu nkomo ne ye vey
0: eti o hin ba me dance
2: sa
0: me dance pa na ansana ye be kɔ so na ye se enwuma o hin be ka no menim se ni edi a
2: first, you know, when I feel my
0: phone, that you know, when you feel